Okomura muso walembe faso ta la munugola kale abgoka malenguro. Kuima abgoka malenguro walasi iamina fonyana kumala. Mogo chamanonga ilali di muso koi noche eru musiga lalili kumame. Taengono ni mote yala nyuangaye wa eere na wani burana tala. O furu sara afoya.